Waka Unna Guk Dagmuk Biluzi, Goyana Ilagari Nadu Dag, Fartisumni, Unnomuk Kari Dagvik Pingayun Lignik Achenung Luni, Pinga Angasawa, Kwanipa Unnomuk I Fartisumni. Una tiwm gnaq xaglagu alaxtug ngawdun. Dalli manit diagani gyn gyn uglis gaisgu bwtwallwg a gaya gawlgach daisgan. Dawn ag I dwng bwg alaxtug ngawdun. Wda gawlgach daisgan. Un chgwt bwtw ugwt a diwagrach Ati wakani kaskuman ritait kina imnakalakhe. Kitu mklu iku mkakif ngaunata. Ukun ituhto nituh nisutumtun. At pagtakluku wasuka yulkut minik. Was asanik nunan kingun lit. Asakaw kluki. Sanga kohduki kina kalakngay toko. Toi su kwani kwa ayak nis taki kutakwam unak kwani ayakak tut

Coba kami yung sekolah na nito gumuit sa upas sekolah. Ate ako ka ulokan, coba kami. Imumi, ang tama ni upado sa mitni upunak kaya kalota. Nukleya kalota, chali at suya kalota. Dahil im kayo doon al-alha amin. Ikalo ni maybe 5 or 6 months. Diyos ko may wita mamanak tukod. Sana nga ako kulot anak kamtang.

0: ата будуулгаана бутхан мчингэннэрдэг кан мчингэннэрдүт мангудас нилчугниуқиннэрлугут уати пеқаарлула ангиқаарлуг иллини тэхкун кан мчингэннэрат кан мчингэннэрат иллини қаваақаллиинниннэрлугут Kanum Jeruga, Janglis, Niawani, Wankusun Tai Loki, the Wamila Damsak Nahlu Yago Kloki, a school lama mahita, a cool legutam Makunasu Yago Kloki. When it's the one Kanum Jirak, I agnewed Kataraka. At Unistma at Derutma Ulwan Kanum Jirak. Sali uyurama apuksum ukiskala saking stuat simeng kangit ngamakut ap huliram ga ilo ni ap gayagat so jubak mut halukuloke niyujunuloke tamas kum kuyan niyujunuloji halukuloji ko yakno sluchi a mahun era kun ugunaraq vai ulrik ulqon tawasuhuk ugunaraqa qulq una ixtuni malruk amaqliqlqik axtichuqtaqlqa uquvexluaqhuk un khmera Kuchi kagan huk akuhlugu nakakuhlugu. Hihi pagcharak, hihi pagtaklakay huk tau. Kuchi kagan huk ukuwehluwak akuhlugu nakakunaw ka. Kuchi katamas ko. Hihi wakakaluni kuchi kunandrisi. Kuchikunan rikhtiflu kutaw kabbergum tkikinna. Kikchamnil taw isa. Wakka ugunara kullu kudyok. Apsinna taw astam kabbergum. Ugunara kullu kudyok. Siyin taw kukchukukun takfa kakta. Ugunara kullum kiwakta. Kaatudin. Makakakayaksin kan ng kala kanrit na yuksuk. Bukunara kulo ko yu kayay. Ihkintar ko kap makta. Kaatudin. Kanuk pagmitukis kuma iloh kayo na yuksuk.
1: Beniskiutaran roba. Ugunara kulo kuyo kayay, siyudukuntaw kukmikpagakta. Sa atudun, tukyak simpan pankan, nitnagit na yukso. Beniswanumi nakra, kiutaran rolo din. Ugunara kulo kuyo kayay. Skutin tamakot at kapag

Puna kagulo ko yu kayay. Iho damakut nani pagtat. Soa tutun. Tamskapper me pukuskuma. Kukil chukna yukluk. Panistakiu chuba. Puna kagulo ko yu kayay. Tamblun tauna nani pagkakta. Soa tutun. Kuskuma kamuk tagna yuksu. Kavermdon kasin ya tao. That's the end of the story. Saringan pa. Tauna ako bisluwak kuchikakan akusuku mkhakluku. So, tauna pitikluku kanakadakta makunung makakamtning. Nuchikumakut nakakaput nakapit. Achitun ka cold food. Nukunakta da ilini. Kihtikluki takakluki nakakaput nakapit nga makut. Chali chat nakat ahtu ahtu rakka chali. Kihtikluki takak.

0: وبالخيار رقم ده شت نايت إيشوخيا إيشوخيت مكهيت بيكتشادون بلاس كم تنون إتخاقم إتخاقاتا آنمتا خانغتكون مخمان بيلوكي تاكشتكون سبيلاكالوكي So, nemtenun cat nafat itha kada wanguta awluk akwa waput. Awluk kapta akwa waput. Cangkada tengemek cat pikcadun nemtenun itha kada. Tamani ukur imkut ukur vakhlut ukliluki Cakup pun ketus kabut. Rujuklogi, mahpaka maybe 5 gallonan klogi biduk put rujuklogi. Tamani cakup pun koranun. Emiklogi rujukan kuda, oko zahlul. Tawaslo. Doko vakhluta magut ugun kakchaga kada. Abo kyugin ganabut gen khtanun nakhlugunun pigchadu nakhniklutu. Dawalu. Tingam mat namtunit kakada. Gumlivi milwanun ugumen na Ekskenaki. Nampuni kakada itu awalukan kerja kawabut. Agitaluke ukliluke mas pakai tu vacuum sealan ngadu tulak ayut. Pink kunda. Tahu senutan pink kerja kaluke nutan. Kumili bigumun klopi. Ksam ang kapun. Ksaf kunada ga. Tam maniwa kitingmet itakada wangkuta girlsani. Hayingit retakna but hayingit samun asiktamun klopi tam klam hib yuit. Tam klam tamagut klugi sal. Buduskak taklugi walak chukuk taklugi. Mulkukit saibak tukunabut. So, gman wakuktiluk gakkaulugi tingamme, big chadun. Imkut
1: So, I'm going to take a look at the time.
0: Cakcakin kuting ya. Tamsam tu gakam tki makut gakut. Ikrutmun agol amistuf kena ke. Lagum akta malik yoku agol amistuf kena kai. Yun ko tago la mistakis angas
1: cha
0: ago la mistak
1: no
0: stir
1: oh
0: akta malislo ko ago la mistak na kay ito pinagi So aku takam tercali aku sama lusuku
1: агуул сүтгэлүүдэ эгхлэн бисгэнаа.
0: Давай.
1: Ахтай зүн гэрэг хүрд билэх.
0: Аа. Эгхлэн мун. Эгхлэн эгхлэн мун бичээхгүй.
1: Dang kwalogi magut kanro takat nga o kanam takat nga dang kwanan ko tama kut dam klam nakat utkun kulla kumtki run kchalok tamani nksura kumta nklimim nuna yawa kumta nksura kumta wang kuday nikil nika nakatawa ka da mayok ko kay nakdugot yabat ini da da chetan leso da makutsuga kabut ato ko lo ke tau ko kay nakdugot nakkanan tau siwa nam ta ta makut iman naklo ke ang tuhik sko masuang ang tuhik kanis nasko kitaw ko kaya sko iman na kaloki gunk cha kaloki chikuloki aga kaloki wasok aga sko mtki gokuloki gunk cha kaloki imam kumlibig mo na kaloki kumlibig mo na chakuloki asin kutu dadam im kut unam dangwe umiwak jirastin ka word white fish im kut ham kaskukim white fish Freezer paper, charcoal, loki, paper, loki, kumle, vikumoto, kloki, kumlan, kohkao, loki. It's kumlan, loki, nakakao, loki. Chakoinaki, ksuit, kanka, kumle, vikumoto. The monk, chakaloki, charcoal, loki, nutan. Nutan kneklodin kumlan kulodin makakamtiki. Itatama ko tsak na kaisi klugi tata klugi makakapot. Saliya ko ta una tas una takak kapot black blue tumaglit Akablak ko ka chukat akvijit tama ko chaklo ng iskabong katulukit tama ko chaklo at awan chaklo kinuskan nutan kumlibim katulo kitamani kumlibim ni napahtanun 15 gallon, 30 gallon. Na pahtan knap dama ko akvijit. Kavlak ko ka dama ko kukunap. Na pahtap pahlun. Tawasuk sakpag nakaklugi. Ako nakaklugi.
0: I do not know. Christmas pine needles. Tama kut chal achaksun kchaglogi. We ayuk nila ta. Like tuvagmun ayun kaya tay takanga. Tayun nakita kunmani and kuchami ayun ng tikara kama. Tapit ka Diyos ko lodong. Anyway, tama ko na ng plastika nung nagkakamang tapit si meat na plastic bag ano nagkakamang tapit si meat doon. Wait ako nun ko nun putil ka nun glass jar anon ikluki nutan tupait chimi yunat asukhalo
2: kukukluta de chimi tupsaka
0: ya
2: plastic anon sep
0: plastic at makutam I don't know there asukhalyapur chukatukhitaw kam chimi tuit Elaine is loin kunun a kali kachakanun paper pack anun chal knachtut chung tarbigme yani chung chatna kwatakun dahun kali kayakan a kluki chung chadabitu kai daman takut kali kayaka daya save a loki that was to Tama ko nun tsako at klugi. Asa ko loot. Ukuktali. Kwan ukutira kam to tumik kapter logo. Kasang skunago. Asin Jarloko, Arola, Miskurloko. Tamana okok ilini. Wankuda, chinami, witalreni. Okok, anutakaloko, asik, sabut. Yakfarni, kukni, Akasli kalugo sa dasik na wai. Magutta nakat, I mean, maklit, isurit, mak, Najit Damagut Chait Damaskuda do the Scabut. Yes, I would not start the Chait Daman Kjarada to Kunabut. Him could none make it to leave my Kuviat John and Rakuvian Kujak now. Chait Damaskuda to Kuluk. Charlie, good Iman Nakhut Nakat. Salmon, Nakat Kong, Jogam Hun, Nakut Kutuskabut, like our Kongo Duaks. Naro Yakongo Durat, Owl, Nani, but Kongo Duratama Kusun Nakut

0: sulunum like movie sani picture dun TV ni tang sura kama sulun mi kanat nin ato ka ng kabil ka ng kituhtin nakto taka na duwista o changa at dugun nakto nani folta kayo po natin achi imak niya wasok changa at dugun nakto we stulo put nakpiput akhtut tuit saldama kut sanu picturen akhtu kafkak po natin tangka ka masal kinay mo mang kabil ka tas pena kayo na kustulam kaya nga nun siya kato ang ngoluk na kta sigur ko na ako. So prehtulo ko sun stulo na umtawi ay pa maagum preht mong atito aga prehtukla big chen stool plita po kaya nga prehtukla ko contract kaya nga prehtukla ko stool prehtukla ko kreman ako rogis ko ay pa mas ka at saka na akong wiper. Sam-sam to Charlie like ayan good wasak ang to kang kamangili ni stulong kaya nga nun ako manak ako makonggal ang tas ko stulong kain. Ayan ko po sila akong takap ko na kita mag-stulong. Tawa so, wanik, tama na sila po kasi po. Nung nakhtulla kanta puyo kto kapot nakhtulla kut chumi kin khchalo ko puyo kha lakhchit lakhaya kna ko tauna puyo ka lakha ko niya tumdo ganya ka dry fish at cook kakaloke. Samsamil light buyo kay vako sud. Buyo kay tungok paksu ki kato buyo kinaw kay. Buyo kakama buyo kitur na tama ni buyo kay vimanun nini ako magkaw kong nakdal kakanayok sako. Down na fireplace ako. Lagkakitun ako. So, tumikulo ko, unitif ko na ako. Hili ni daw. Kaya tigira ka ako ka nakakulunong kukuman na ako. Dama ko makakulun. Tam-tam ako makhlut ka na sumakita. Natiga makhlut, pat ako makhlut. Ako makhlut, nakhlut, o kumo naklugi.
1: Oh, yes. Asikon katamakot.
0: Yeah. Siba kupus kaming tamakot. Ako makhlulit ko chakot ni chakot ay makalokit sa gumayak pag 5 gala na nun ako makhlulit ukso akong dagumnot na niya kikhlukit
1: Kwan ku tapawani fight fishan pilasam white fishan kuatnum takwam si joy lemon piskna ki quit tama kutwani matu lignik pitu hop
0: oh
1: yeah
0: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house.

that the man is napaktan ng ato to sa kamakni for ako biyik ato nakstama kut ato kata kamakti makamang emek

0: ساكخولوكو ناس نغتخولوكو نالات وسبو يوخولوكو مخلوس كان الخاكوختو الغامن أقنغو الغمن وسق ناغمن بايوكو تكسوكو first fish cut first everything first berries, first anything one illaitan khna ko tagon payo but khna pat al khakhtul qayam da usto tamani amal chunga man na khima na dini pit khasani kasi yuhlo ko patla chauhlo ko anum chakpan na tama tum isa yugulo at saknak pit khakada tama na akta kakna kasuk saknak tawusto uksuk uksu manan gani kasi yuhs kasi yuhlo ko yun hod kasi yuhs Tama din mga mali ito makaan mo sa kanya. Kasi yung kani to si Jack na rin sa naklunin. Upso din kong malho ni pingayo ni alha ko ni up na kutut. Chikyo sa kamak nang. Tao kut family ikay kayo so din tamas ko mong чикю тахкам хын коёхчиннэрвит 2 3 years лобинг амалут опчималут та вас бина кэдэн хоннут тан каси юлуг тикхалтауна а маш пакманиан кутчамитамана аягнилхапут first dance коёхпэрлута first dance kada family kita sa nang chikis tuwel ng chak ng nuna ng nakmak ko. Tam first berries chali chikyo tukli pitama ko first anything chikyo tukna ko at alha ko tulukan. So chali kahlan ni ilayo kan.
1: Manishuk makut ay baybut kit kahas makni kawani yuhtun kan kayakak ito nasu yagusuku kasatok paso kalak taklutin manishuak fahni fangkuta yuhak takfkatu itu tama kutlis ngasian redan kahwi. I takwam kuan maka kantas hani tama kun ni tuk sok.
0: Ini wud ingunam ni yanin takf kaspat yuka.

0: anderem Magudarayul Chit Malruk no ya Malruk Pegni Al Haguni Yua Kajuit Hut Tawasto Knurta Hutko Yuchlamhni An Rulutin Umiwat in Tako Soki Tin Man Yura Kasin Ran Taks. Saya dah tahu ayah guna kesel dengan yoram. Tinggal nama yang cuba. For the years ni yoram fikir yoram duit kerja kot. Agar kepluk.
1: Mau kita ngah yoram yang nanti bawaan ni. Angsih lo tengok jalan ni di nafas ni yoram nak tanggung lo.
0: Don't do you have to do it? Yeah. Damani, Amalijunga, first Katsahani Naknutali, Koyuktiko, looking in the corner and big saddle. Koyuktiko, Kashi, you are coming to the Ila Kurat, Kumlan, coming. Kumlan kat koyo koklo ke tawos to wangkuk ay pakas tunram ko ng ilit tip kasani yani tubami kasi yu tiyag kaluku kasi yu kutuwa kalu da sali kayo to ni alhako ni upe nga malo da koyo kutulo da tsanin Sali ay baka kung kubuyat sa kaluni ako na agagi ng kumulan ka ng sikyut kamak ng tuwan. Tapos to, kinakutili tas kakaloko, kanam tas kakaloko, kasang tahkaw sa mga. Sinto, ang ayok kakalunong. Kasi yut ka pit kasani ako mong kera po mong pit kasani sinto kan sa malis takpo ko loko is kaput naso ko lam ta tama to mong si tas ka loko yuk ila mas yuk kautin yuk Sisut lihat keluarga, yuraf keluarga. Sama sekali kan dah whole family, yuram am maklumah maklum ada mah yurautin yuraf keluarga. Tahu semai le tak lugu ada gus maum yurautin yurakan tu. So ayu aku nak tui. Akan nat kasplay loke, angutit